0: Miguel Elise ibana kuting mungas munga mbramba chenda puton swa kimunga sigo juu aterna ami de Tijani indaliti asa wuchinda pression ngati kodro.
1: Ibara la mingi Stevenson Erben walu ibara zokwe kwa litisi duti na gwatati amda fuksu aikinayati vakaga nanda plusu azoso ipika singa nala na mbige nika afatene aikila kwe hatrugu tumbasi angwana hati kodoni kandaka na mbige ti birawa aiki mbitu si amana nduzu mingi na beti ya wabi Afrika suaiki na mbige nika yezo sara si akusala na hati kodoni aiki nokbo nokbongo ngana mbige tonga sundo kwa gbenyu bia suaiki bando nando teneti sini si agunda mingi teneti kiringo na gbeni kubila tisa samodena yati adanga ngati bimbunga na timbaiki na mangu ndo kwa gbenyo bia su ngini isu si na inga shalu ndo chua tenetene chiku bila su sisi na langu tila su adi awarambini kwa pepe Dr.

0: Jeremy Piamali, ai kite na itene na ndubini na singati Edouard Rogosi.
1: Lasu na langu si lasu munguza awa be Afrika kwesu awa kubila ti kolera di kubila ti sasa mwande munguza la ke mbango use badushu, nandoni badushu swa tene 240 na pupuza azu so kwe azu baluse na ushu awara kwa swa ke ti mawa mingi. E biti tene so awa azu so kwe awara kwa ala kui na Mbati suwa la sinati danganga pepe. E ala so kwe si ya gana danganga amuna la tonga e so ako awara kwa pepe. Tatene, nande mbiso si ima tene kobela ti kolera eda imudege titene afaye ne awanganga manga titene a zunga sango na populasyon ti ako droso kwe si kobela suwa eda titene tonga la mbeni ala ba, mbeni ta ena kpade ala kona lo yo na danganga. E nande demiswa la kanandanga amna la tonga senge senge na yo nzoni tonga asasi kwa aida encore pepe e a tangata kaso agana mbasi peko kwesu sagona tanga su ala ba kwa akita pepe
0: sangu tiseni la kuna ata sangu su titena akiri na beni akpaleti awanganga na yati adanganga zibata ti bonginga na ti akita kodro amina masika baluku na dobeni utatonga su si afanala yi na inga su na inga swa londo chini otonga sumbi zitene na mbegi ti damara swa ikinati ombela poko matanga ziti mungu nala ama kandani ya bagigi gina bikwa usi su alondo chini on na gbele ti akutazo jikoloni na mbegi nika Patricia Praxed nube mwana swa iki wagusinga tine na mbegi nika ikivunga na isanguda
2: aike na peko ti mandango ye ti ngu sesi ungo ti azo baluku na ota alondo ti wara amakanda ti ala balota ayeke azo so amu maboko na tënë ti seni si azo baluse na ota so amu maboko tënë ti dungo ti awali Sonia Adelaine so lo londo ti lo na sese ti bombari si lo fa aye so lo manda
3: na ya ti deux ans so si apratique na théorique e afa na ya gba ti aye mingi e mbiye ti mbi assistant accoucheur so mbi e bando na ndö ti tënë ti awali so si tongana wali amungo yeke gue na aconseil prénatale Johnny et que suivre le jusqu'à le doux Johnny
2: Christian Gebe solo que a concha zo solo ndo chua makanda cha la tenini ki ndugu chi mwa boko na kodro chini
4: professeur chi afana ye pendra mingi avant mo sa kona telchi zo fimo ngazo d'abord si mon son ye zoni et ni la sa tenala afana yango bo cha kwa oko kote a permettre i pou sundu na population chi tena e sonya la même ayi atoko na ndangoro go chi kodro chi et que j'y prête na i sonya la population chi
2: wa inda chi institut annexe facte chi damara Fangombechi Simon Sangba afa anzoni sosi mandango yeso agana ni tenye chiseni chizu.
5: Adu salo ndichi wala makanda titi i sara yeso eta unda ni titi sara. Tangani ufadeso a eta la a mwala na kwa. U wala privapo si titi na mwala. Alaba par exemple hôpital so yeda. Premier promotion so asigina 2024. Premier promotion so la sara si mwara bacha major faso assistant de santé hôpital seconde so. Donc seni so a tanga legina de gina legeti formation so
2: mandango yeso aguna legeti ngobo so gouvernement azana sisi si ala so londo tuwa makanda chala ke kuchisa kusala iyo chimu mamboko na azo tene chikpale chiseni damara patricia paxed nube mona dafono non de kemika
0: singila mingi na ala patricia ilondo na begeti damara yon na begeti buwar so ya ikinati kutakoro komandati na nama mbiri kana mbegi nika ikingere ti akobesi ya mana nduzu mingi na ata langu so londo ti on yeso agana gingo be mingi ngana beti awa be Afrika so ya ikina mbegi nika si ala unda na akutazo chikodo titena gwamu mamboko nala Martine Udi solo sarameni tambula chikusala na mbigi nika loe kitena itene nandoni
6: Naletia gara angire ta kumba akina uzo mingi kasati bagara asoso huile sucre afaringa nambena kumba sosi akina leti gara ata sosi akumba na kibani mingi ta wabi afrika ti batati boar akidematereta natali gate sosi asara inga oko na batati boar akidematereti lo mingi
7: ibaso na batati boar gengeta ya kigangu mingi teku a savon a omo nemvwa a huile so wangona kigangu asasi tisuka bongo tia mingi aki ngangu mingi me yeso iga vivo ke so iba so ngangu mingi bi unda na gouvernement ti tena bile na mbage chige tenchi yena ki ngangu mingi
6: oko de masunga ki na mbage ti wade ko buze so si lo ye pepe ti faire ti lo ko kasa ti lo mingi tenchi ko ngona uzu kasa ti bagara
8: ngiri ti kasa ne aka ngangu do ifo mo so mo na njinza si mo piti te ko bena ti ko dozo me njinza da pe so mo piti ape i unda ti tena abandona ndo cha mare tonga so zu ko la ngangu ta te kasa pe ifo to ti nyama mani apesi titene isu ina nkangwa pe ipiti wari tena amina so na nkangwa
6: wongo na uzu changira chakumba sosi ambati guna nduzu amu pasa mingi pepe na amina sewa sosi akinati batani tite akobe sosi bechali yeni mingi nga ambini akivogi amina kobe sosi ngiri ni aikinabini pale su agana gingobe mingi na wabi afrika chibata chibwa titene ala tetakobe sosi ala veni ala yeni martinye wode na kiengo na sese chibwa dali chidafonono ndeki luka
0: Kandaka na mbegi tibanga susu aiki nati mbomu aiki apiri na zindisi ya mana nduzu mingi na ndu susi azu aiki onda aiki tonga susi amu ningeti kodonika akona liti mamboko siyala tene ongo na nduzu ti apiri su aiki mundu su alingiti sarasi angbo aiki te amu lingina mbegi nika Bolivis Masambai.
9: Nati bava ka oko tibata tibonga su aki apere si a ondoni na tibata su liso a sarasi tambulango ti azo a gangangu na mango amina wabi afika su si timi terana la ala faswa tene zingo apere pepe na tibata su a sarasi ayeni ama aguna uzu Genevieve oko tato si a lango na tibata su aike dematere ti lotenti akwali su
10: pere ne a ongangu ni angungu kwe achima wapesi du jingana gigi jusqu'à 20 heures apè angungu a ongangu ni pere jamais centre ville kwe guni na bangasu mosi na bambi sando so Pera onganguni, moti na ati agri, mo pechi buja pe, mo pechi ongana 19 20 heures après. Abraka na yana eku, ake gwa menge, ai sambana na na.
9: Divin, okota su kwesi ya langu na chik batati bonga su, eke dematere chul tenti akwele su.
11: Iba ape rezo su kune ati kodo agana pali na kodo mingi, pafo amenge agachi tambula iba. Pafo angbo, anyama, ai sigi na ati kodo na fas na menge ni don iba si tene, bene posibilita da tokazu si tene adendo, azia zendo su na akodo si tene. Ndwa jishu poni la za tambla.
9: Michel Lengo, suse kia mukunzi batati kitengwe na chikbatati bongasu, lunga kwe luye dana pikoti atenesu, silwunda nala susi ya langu na chikbatasu titene, ala mute ya titene, azi, azinde na chik avakachala.
12: Etene kisa la konsey, unayate lango su, ina konsey tiye kwe, ti bumbi, itene, ima gendarme, policier, titene londo egwe na ansoma akwa akwa titene eba nye la ke pase si ake deyate bwa na yate kachi apesu dati mo la kota lege la me devono mo tene meri la fana mo donk na yate langoso egwe titene e sara rukuve moso ina ifumen jijene kikwe tibani moso mo kena nyape a iri mo na dagbata ke mo futa mene amande titene sara si kodro aganzoni
9: kusala chikwa chikodro si titene atumba azinde na chikodro ti biafika ade atamula nzuni kwe pepe na yati amina gbata chikodro ni na tapande chikbata chibongasu na nguwe chingunza pa susi linda na yani mingi chala susi ya kina chikbata chibongasu ya kitemate chala kenti akpale ni ya kima aguna uzu Bolivis Masambaye na kingo na mitamula chikusala na bongasu tenchi dafonono ndeke vuka
0: sango na kodro wande na mbegeti mali haikimeni bira tonga susi ya bagigi biri na mbegeti yata mena kita kodro omene tonga susi mbegeti tene so bagigi mbiri mbiri na mbegeti mbanga na mbegeti sontra nga na mbegeti mbongo ti kodonika singurubia ti kodonia fatene haiku na ndembesu haiki na ligini kandaka na mbegeti ya turugu tumba ti jihadist so mamboko na ala ti alkaida ala fatala tene ani warapasa ti tene ani so benda na sango cha wanguru ndembo ti girela au ichem de na ti kangu chunga singusa kusebalu sena domeni omenesi ya ikitambula na ngonga gumba ya Brazil ya ikitandimbo na dawati Norvesi kikiliki na ngonga oko tindapri Mexika ikiluti na dawati Angleterre si na ngonga miombe Portugal ikiluti na dawati Espany biri maro katuku nguna ndoti kanadangu utana para si Paraguay tina dawati la frangu oko na para Stevenson Erben Walu asangu na unji tonga suna ngati sangwa we ikiri singila na zusukwa duchu fadiku wa mani
13: imu singila mina la amide tijani ndaliti asangu chi ndapresuna ingati kodro anu dafano nde kiluka imu kwa msingila mina atonsoa Miguel Elize banga kote kile tongo bela chiba tongo nisi ikikina zae ayati akapati kusela tie
14: ala ikigibe chala nanduti mbeni sangu ala ingape wala ikitatene wala vene ala kanga legi na asyona sangu
15: ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafona nondeke luka awago singa ti e ayeke da ti banda ti asango ni ngasi ala limbe ti kiri tene na ala polili
14: ala tukwa aunda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga nandu whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 Walanga nandu banda tere Facebook, Radio Ndeke Luka, tire Fondation Hirondelle.
15: Ala zia a anda la pepe, ikwe oko, itiri bira na teneti asyona sango.
14: Stop atene, mbeni pialo si dafono nandeke Luka, mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.

0: sa dang manga kupe na special azianga chikapa omene chikusati dengo manga chilo mpimpu yanto chikpalechi bosembele swaba François Bozeze Vianney Semduro Firmin Junior Danboy ngana Eugène Ngaikwese swa bite yanto chia andati swa tene asari swa irni crime contre l'humanité ambene swa bagigi alono anzati folonziki ngusa kusi andoni ngomba ya atisi na zetien bango ngusa kusi andoni bayako na ota na achi kwa singa so yeke tente andoti akapati mbanga so siko joni eke kir nando chia bena sango chia chie nga so na leke chala Jordan
1: singila mingi na la avila chingo na tenti sango chingangu na teke chia zoe akigina chie nga so sindo kwa sipe sa chisa awa kambisa use susi logo dati tene uliunda ya chala nando chia kwa le susi abayi gina kbata chi busombele na achi undango kujo wakambisa ni lufatene lani ala susi ya kibata apia chiko droa guni sase chingangu na teke chini nando susi ala ikida nambake chi barriere susi ala za nambake chi busombele me ala susi ya kwa kapa na ati dengo manga so afatene ya kwa bumbilu na kwa lini pepe tenti so watukolo na kbata chi busombele beni nangusa kiuse nandoni omene use zoni ya iki Michel Bigba so apatene lukwe luki wakambisa so shilunga kolo fatene asa chingangu mingi na teke chini ndoti teneso ye kima wabingo te nando cha zo Romaric Martinet Pangba luki na singa chala avila na use lango chi undango Michel Bigba so shiluki mbeni lusu silani na kangalo na chikpali chi Ryan lufanga tene ninga kwa sambako nando chini na legini pepe eki masangoli na yanga chala avila
0: tene chi enango iso kwa sambako nando chini nye chi tene atenani aike nando cha mbupaso lasi Michel Bigba bila wakusara chiko Ryan aundi kambisa chilo lufatene zango wapoko nando chani akina lege chini cha pepe na pekoti so ndo kwa chi Ryan nagbi na ngusa kuse nando ni balusi na balako lufatene gongo na ina mbege chibo sembe na ungo chabe nazo balusi na ushoto ngaso abai giko zonisi lango balusho na miyombe tongaso afanani mbeti so afatene alimbeti kangani awa bingo tene undalo nkobo wasi agwinala na mbege chibo sembele lufatene akina lege ni pepe tonga undalo Vianney Semduro swa ke wako monde chindo kwa chato rogo na ngweso losara itonga ina terechala lufatene losara yenzoni si leke na ngangula ni tizi mboko na terechani pepe nakaba chungu na ngote nalo awa bingo tene afaso ala so azaa mboko na ndo chala ni azaa mboko na ndo chala na pekoti so awa kusati donga mwanga si aida apekoni si zingo mboko na terechala nga aike awa kusati donga mwanga si amuyanga awa bingo tene ala fatene kuzo nisa gwena na mbeke chibo sembele beni mungo yanga chi awa dengo mwanga aike pepe awa bingo tene akira hunda tene na Michel Bigba Eugène Ngaikwese nga na firme Junior Danboy so mo ingala lufatene ni ingala pepe kapati donga mwanga so amiro tonga so si lakua undalo nyesi mo ina pekoti kapaso lufatene nye kena mbeto chie so alimbiti sinani na pekoti kambisa so lounda isene abatasi lutitilo nga si akire tena lo na lege chiku sati dengo mwanga so kapati dengo mwanga so undi tonga so si akikiri tibagi kike kireke na kapati pika ngopatara nandoti limoti eti ngangusha irni crime contre l'humanité
1: akwale ti busombele so na yani molimbiti wara azotonga na François Bozeze soa kimbine gati kodro Vianney Semduro Firmin Junior Danboy nga na Eugène Ngaikwese susi abatene asa iti ngangu na terecha zo aisu si zo alimbiti tena bana le pepe chilo nuna lanze si folonjigi ngusa kisanoni gumba ya tisi na nze timbango ngusa kisanoni balako na utana bada ti bongi bada ti bwa nga na bada ti busombele
0: singila mingi na la Jordan eti fadesu na chila mate enti eti lanso akapati dengo manga na ti kwale ti busombele so angba ti baye gina da wanti kota da manga kurpe na spesial na ndosi tene so iamba fadesu na ti kwa singa so Gervais Bodagay mokozi sero isi so bati enti asango na mbege ti kurpe na spesial
2: Le 3 à l'antenne. Le magazine Justice sur Radio Dekeluka.
0: Gervais Bodagay Ibarala.
3: Ibara ala mingi ya vila.
0: Ala ikina inga na tikuwa singa dengo manga sila suwa kitente ando si kapati dengo manga na tikuwa leti bosembele suwa mba chitamula na dawanchi kona dengo manga kuru penal special. Ala tenayi paleti bosembele so nyela ini mchinga ando ni mprimpre.
3: Teneti a paliso asa tena mbiketi bosembele akiteneti a kota paliso atambula na tango so biya bozeze amba na mbata kusala ti gya ti kodro e na ndembe so si awulu alondo ti sara tene na ndö ti ambeni atogo tumba so alondo ti ga ti mu kodro na te ti lo amveni si akota akpale so atondani si Fabian atene ayeke akota akpale so atondani na ngu sakuse na ndö ni gombe ya ti si na ndö ni sakuse na ndö ni balakua na nguta si akota akpale so atambula da asara tene mingi na ndö ti akota akpale so atambula na kodro ti bosembele tene ti so atene ayeke ndo so kala amveni si gbia bozeze mu yanga ti tene ala so ala yeke na ya ti bongbi ti lo pepe bombi tro ti politique pepe ala songa aussi a battre ala kana mbeke cha tu bu tu basaka ti mo kod na te ti loso a ki ala an vini si lo ki sa ti ngangu ti te na zama bu kona ndo cha la ti te na zala na dati kanga e ala so si ak na yati mbanga so ala ki o show na lini a ki lo an vini so lo ki la ni ando berti kodro pa ka François Bouzizé na terre ti lo a ki ala so ko mo ma bu kona lo la ni ngangu mingi na le ki sa ngo pale na zo so a ki a pa ka ton na Eugène Barré ngai kwese bien Semjiro nga a ki pa ka ton na Firmin Junior Dambon so abatene anala ala mu abuku na lo ti sa ngo ai ta kota paliso atambula lani na a yati nduso sera gzazu da na kanga na ngangu so ati na kodoti bosembele me ati na pali na tambula nga mbingi ambini atambula nga na mbiki ti buwa nga na mbiki ti bongi
0: ayela ala sara mbrimbri
3: lo so eri ti lo ayeke pakara François Bouzizé yangu vunda aba atene ti fangwa zo ayeke na ndö ti akota akpale si lo sara na ngoi ni so tënë ti zangwa zo na kanga na ngangu nga ti kanga legi na ala ti tene ala tambula yamba tënë ti zangwa zo na pasi tënë ti mungwa zo ti tene ala londo na da ti ala gue na mbendo so alenga li ti ala da pepe na ngangu nga osi ambeni akota akpale so ayeke nenene ti zo nga na dutingo ti zo na sese ayeke akpale so ayeke na li ti lo la useni ayeke pakara Eugène Barré ngai kuise so tënë ti afangwa zo so aba atene lo yeke na ndö ni tënë ti kangango legi na azo ti ala tambula yamba lo yeke nga osi na ndö ni tënë ti sangwa zo na pasi na sana ti tene ala bono lo yeke nga da nga osi na tënë ti mungwa zo ti gue na ala ambeni ndo so ala dë ti sida laoko pepe lo yeke nga na ndö ni ota zo ni ayeke pakara Vianney Semjiro so aba atene lo nga kue lo sara kusala lani mingi maboko na maboko na gbia Bouzizé lo yeke lani wagbotongo kutukutu ti lo si akpale so ayeke na ndö ti lo ayeke tënë ti afango zo tënë ti zangwa zo na kanga na ngangu san ti tene ague na ala na ngbanga pepe tënë ti tene asara sana na azo nga asara zo mbumbu si zo tënë ti mungwa zo na ngangu ti tene ague na ala na mbendo so ala hinga ni pepe tanga ti zo ni ayeke pakara Firmin Junior Damboy so nga osi tënë ti fango zo ayeke na ndö ti lo tënë ti zangwa zo na kanga na ngangu so ague na ala na ngbanga pepe tënë ti sangwa zo na sana so nga osi ayeke na ndö ti lo e ba azo so ayeke na ti ngbanga so nga na nda ti so aza maboko na ndö ti lo na ndö ti ala oko oko amveni si mbi londo ti sigina na ala
0: ate nga na ye na mango lacour ayeke dia ande ngbanga ti François Bouzizé na peko ti lo lo so lo yeke na lingi na li ti kpale so tongaso ndokua so ahinga ndo so lo yeke da gie so alingbi ti tene tënë ti kpengo nene ti bungo koko ti zo la
3: ayeke bia ni tongaso pepe tënë ti so tongana e ba mbeti ti nzia so amu legi na kota da ngbanga ti cour pénal spécial ti sarango kusala ti lo atene tongana tënë ti ngbanga yeke na ndö ti mbeni zo alingbi ti mu legi ku ti tene aza maboko na ndö ti zo ni na legi ti so ahiga atene mandat d'arrêt international so lo yeke na mbeni kodro nde e ba cour pénal spécial asigi lani na mandat d'arrêt international tënë ti François Bouzizé so awara legi ku ti za maboko na ndö ti lo na legi ti mandat d'arrêt international so pepe akota azo ti kodro na legi ti begobia so lo yeke sara kusala na mbeki ti tene ti dingo ngbanga lo toka na mbeki ti lo so si lo yeke sara kusala tënë ti acentrafricain so ayeke na ti akodro wande wala ministère ti affaires étrangères atoka tënë so wala anotifie tënë ti François Bouzizé so na mbeki ti kodro so wala lo yeke na mbeki ti Guinée Bissau atoka na mbeki ti kodro so kâ so ti tene ayeke nzoni akota azo ti kodro so ata so mbeni nzia ti extradition ayeke na popo ti ala na kodro ti Beafrika pepe ayeke nzoni na volonté ti ala mveni nga na tënë ti akota akpale so ane na li ti lo ala zi legi yamba ti tene lo ga na kodro ti Beafrika e ba adémarche so kue si cour pénal spécial asara tënë na ndö ni so legi ti gango na poko ni aga nzoni ti tene lo ga na kodro ti Beafrika ni pepe da ngbanga ngma na ndo so pepe lo gue nga na mbeki ti legi ti ala awague singa aga zo ndeke luka nga osi na ambeni adidi singa so ayeke sara kusala wala ala so ayeke sara kusala na mbeki ti gbanda tere ti vunga sango ti hunda na mberi gbia ti kodro ti Beafrika François Bouzizé ti ti tene luga tene ti zingo yanga ti dingu manga soye kina tenja kutakwa la kina nduchi luda me iba isu kweso biya soa gana koto ti biya futa pepe si mini ligi ti gungu danko haike da pe yangba giti tene a dingu manga ni nanduchi lu na piko chilu me a on isu kwe kota dangbaga ti koto ti biya Afrika a mu yesu a yega tene wakbungo koko nambiki chilo ti tene a de manga so gina nduchi lu yitonga su pepe beni wakbungo koko te da soa beau coco la picotte le soir qui est maître et dit doucement sur le assuré et soit il a une défense tu par car François Bouzézé attache au Louéke d'APP si ça la tonga souci à ding magané tonga souci en douche le pépé mais nous avec dans son à terrasse tenait à douche la picotte le dit beau coco tenait à couta par les soirs bas tenait le lendemain venir sur le sol
0: à tenga na ungochi à la souci en moi sinana ok là en moi si coquille on a tenait ga awa kambi ok si à l'ouvrir tenait à on a dans la cour
3: tinde meso yeke na mbeni ungoso ayeke mbirimbiri aluti siri mbiti fani pepe tena ti so azo so si kota kpale asi na ala so ambeni gi so azianga ti ngbanga so si ala tondani ti tene ala ga na atene ti akota kpale so aba atene asi na mbege ti ala na kodro ti be afrika si aba atene apakara so lanm veni ayeke na ndö ni pepe tene ti so ambeni azo ni gi mango tënë ti ngbanga ni so lanm veni ti ala ni mbi ti ga ngao si ala so aga awaka mbisa ambeni atondani ti ga awe me ambeni angbanga osi ti ga e tongana hinga e tene tongana fa tënë na ndö ti anombo ti awaka mbisa ambeni la ayeke ye dabu mbi ti ga na gbi ti ngbanga ti fa kambisa ti ala ambeni ani mbi ti tene ani ye pepe wala ahinga pe na fango kambisa ti ani ti fade kpale aga na ndö ti ani na ayen tongana so ti fa biani atene bembengo ndo encore na ndö ti awaka mbisa so angba ti gue ti rokoto ala so si ala yeke ga ta tënë bia ni ti ga ti fa kambisa ti ala na gbi ti ngbanga ga ni la na nimbi so e lingbi ti fa mbeni ungo tongaso tënë ti ala so pasi asi na ala wala awaka mbisa ayeke na ti ngbanga so pepe
0: akara gervais budagai ala tenga na e lacour ayeke na ngoi oke sene lo dengbanga nda ti kpale so
3: dengo ngbanga na mbege ti kota dangbanga ti kodro ti be afrika so ayeke cour pénal spécial ayeke ngangu ayeke ngangu tënë ti ye tongana ti so ala ba na ya ti alango so ahon so fani mingi awagbongo koko ayeke relevé ambeni aye so ayenga ti mu nzoni atene aexception ambeni aye so ala ba la tene ayeke na legeni ti tene aga na ya ti gbi ti ngbanga so pepe e aka aye so fade aprévoir ni pepe ayeke ye so zo aba ti lo atene fade ayeke ti na ndö ni pepe awafango ngbanga ala yeke so acalendrier ti ngbanga ti ala ni ti tene ngbanga ni ago gi tout droit me fani mingi ata yeke awagbongo koko wala ayeke ndo ti bingo tënë ti kpale na li ti azo wala ala so ayeke tenetene na li ti ala so si akpale asi na ala fani mingi ala yeke sigi na ambeni atene si ayeke sara ayeke gbo toya ti ngbanga ni ti tene ngbanga ni ayo ndani la ata ndara ni ayeke tongana na legi ti lekerango tënë ti ngbanga legi ti tene mozomo fa lango oke la ngbanga ni ayeke mu ayeke na pepe me e peut tene ti atene ayeke sara ndenze mingi si fade ngbanga so ayeke hunzi ande
0: pakara gervais budagai e mu singi na so ala e da ti pika patara na e
3: ayeke na mbi ti wani ala kota singi la tënë ti nzoni kua so radio ndeke luka ayeke sara lakue ti mu na azo nzoni sango na ndö ti kusala yeke dengo ngbanga na kodro ti be afrika mbrimbri na mbege ti kota dangbanga ni so ayeke cour pénal spécial

0: Charles croisera le fer avec l'Espagne. Ekiri barazo kwe aiki quality se dutisi angwala kuna mbigiti amda foksu aiki nati vakaga na ndo susi asinga sui pika nanda presu na mbigi nika afatene aiki gila kwe atrugu tumba susi angwati bembendo na yati batani na mbigi tonga su ndo kwa kibenyu biasu aiki bando na ndo teneti seni se agunda tiretilo mingi teneti kiringu na kibini akwali wala teneti kubela tisa samodi na yati adangangati bimbunga na timba iki na mangulu su mbini su atene teneti kubela su na inga su alundu ti on ade ya warambeni kui timeni zo oko tonga su pepe lako ina legi ti sangu ti seni tonga su la ti tene akiri na gbini akpali ti awanganga na ati adanganga ambeni amasika baluku na ndö beni uta tonga su si amandei tënë ti ngu use na mbege ti damara so ayeke na ya ti ombela poko ti tene akiri na akpali so na gbini ayeke tonga so si na bikua use so alondo ti on ala londo ti wara amakanda ti ala na sango ti awanguru ndembo ti gere la ahuitième de final ti kangu ti wen ti ngu sakuse baluse na ndö beni omene si angbala ku ti tambula laso tonga so na ngbonga gumbaya brésil ayeke ta ndembo na dawa ti norvège kikiriki na ngbonga oko ti ndapru mexique ayeke luti na dawa ti angleterre si na ngbonga miambi portugal ayeke ta ndembo na dawa ti espagne stevenson herme walu andu ra sango ti ti ngbonga miambi so ahunzi tonga so aye kiri singila na asu kua duti fade kue amani
1: e mu singa gbi na lami deti yani ndali ti andugu sango so alondo ti vunga na ndö dafana na o ndeke luka ngbonga si ngbonga miambi na peut zene otaki ngbonga so si yeke wara tere na aita wagu singa so si yeke sara kua singa ndö tënë ti fango yaka
2: Radio Ndeke Luka Kwasinga so eke ngbena Kwasinga

0: Basusi angiri tako bia mana nduzu mingi na gbada ti buwar suwa iki na ati na nama mbiri. Yesu agana gingo bena awa bia Afrika suwa iki na mbigi nikasi ala unda na nguru bia titene agasara mbini iyo si agwakire na akwa lisu na gbini. Kandaka na mbigi ti bonga su suwa iki na ati mbumu aiki bibe si aiki gambagi na mbagi tene ti azendi suwa iki mana nduzu mingi na ati batanika si awa bia Afrika ni aba tene aiki gana mini kwali mingi na ndoti seni ti azu. Na sango ti kudru wandi na mbigi ti malila aiki abumbi tumba ti jadizme su abate ne hala ikinduru na tiriti Al-Qaeda si agunambini birabiri tongasu na yati akodo omene tumbiru mbiri haiki na mbigi timbanga sontra ngana mbungu tongasu jikodoni singuru gani afatene tinde mbisuwa ikuwa ikitambula na ligi ni kandaka na mbigi tia turugu tumbasu wala afatene a objektif tani atambula na sangu tia wanguru ndembo tinjangi championa tinde mbo tinjangi na mbigi tia walila si azienga ni gimbini biri tongasu na mbigi tisontra Martin Kuku na mbigi tisontra Martin Kuku mbieti tene haiki wungu ti a bumbi tangu ndembo chinjangi barako na usi tonga susi ya kikoka pa na ati championasu. Andura sangu na unji tonga soa ikiri singina nazo sukuwe ya dutifadi kwa mani Stevenson erbe walu ikiri nara kambani
1: musi mga minela amida tijani indali chandu kusangu chida fanano nde keluka kimi kwa susi watena Idrisa eswa singa usi gya wendati kwa singa tango ya bawendo Idrisa baralama kwa singa chila soni sobo ipika patara nazo
2: Stevenson Herbin walu ibarala ibara itakwe na tiku wa singa tango ya bawindu iwala terela so na mungi za Mariette wamana na mbigi tibo iraba inaolepika patara na langutila so na tiku wa singa tango ya bawindu

0: kiluka inze baita kwe baraita kususila ndemisa kima kwa singa tango ya bawendo na langu tila inga mama ibarala
1: merci baramosi itusi yaya iri chimbi ya ki mungi za maria ki irisu babani da zana li chimbila
0: maria disika salane ikolo
1: sango ikolo ndia ki ngangu kite pasi mbijuang bechizu hadumbi na chad mbani agwa mungi ya gana bangimbi na gbedilo mbi sufri lezi mogo ikolo yapu mogo ikolo ape kwa ti kango ilu ti gana lunginja ne ikolo yo ti bani ape jiska lezi tonga leti nda enkete mbi mbisagi ikolo kota zuna kudukusu pe mbisa ikolo kota zuna abubuna pre meji akira lapi andusula mwa pasati inga mbi ti kete ti jiko na biblesu
0: ala bala le dushingo ti babana mamasa lani swaka tonga na ya tuka lani babana mamana kwa lani na chad wala ina kalani tonga na isi ya gwadua lani na chad kazu
1: babati mbi nuko watango mbi ti namne nge tonga sa tuka luna mbigi ti kusese ti chad ka mbulu kufa mbi ti ka lumu mamati mbi lai kuji wali aga wali ukutonsu tonsu mamani da sara ngonja kirtlo na sese ti bangile ti busangwa ila imba na gbecha ma sambati mamati me yu pono su za u ala isi te ayape iki langu tonsu tonsu si umbati msa tukwa agwa alimu yi tonga sa ukwa kira ina sisi ti bangia partaji ina si wagambe ina na buwara ambina kina mbige ti kartu fondo bimbi tina 5 kilo na gbelu jiska si mbiga wadi tite mungo koli tinda kengango pasi manga zu tonga su lo dugi ako ako mningi na gazwa we lugu mu isu igasu kula galo kingi konga kula ga keke mungu fasu bedlu la isi tugati ye dati mbi kamata kuli dati mbi kamata kuli mbina dati kuli za pasara mbi mungo mbi du andu sula mbi wara pupu si jisi libre na lesi nzapa ni upono
0: asabati mamata lana sara la tonga na yelani
1: iso mamachi ya kape ilisi ya kushu wali use kuli use me akoni mamachi ya kitan yula ingba uta iguna yaka igu tuangu igi sara so tonga na ala gana lakwichi toye so tonga ilangu wa mui yao so ala tumba iguna da ilangu ala megoza kwa zingu wa mnengitara mnengitara gamuko ba mnengitara te isu ikitichi yape jika gitu ambabachi ya gati inga fadu sawe babachi fasulu kumunja tiko bina ya yati mbi sulu ene chimbi ni yoto ya iteme sirira mwanki ya awa sambati mamachi ya lunda tene o ilaiki amne ngiti loro chulo olu yegi ii tonsuma inga nandusa kupasi idisi ya ya babakwa fasisi babati mbi ya tukana umbachi mbi ya babake china bangi sa kwa kambi ya chi ya gana ina bangi andusula igawa pasa kitu mepasa chimbi akipasi usia on nangusula ni umbati mbi toku sami mbi takushonya yoye mbi ape mbi toto mbi tena mamati mbi ya babati mbi ya sara mbi tonsuma nga tena melasu idisi ya ya legi lalu zina mbi bambi sayi tunga nakuli niwa legi ti kaye sima bada sumbi la mbi von mbi vonduka mbi vonduna son luzuma mbi sarada alege ti solo ya sinimbi na alege ti kango ye malge mbe chimbi wara pasa gikete me zapa amna bingangu na alege ti kango ye silas mbi wara so ye so ike
0: donc amina mulingi ka da sola bazala sekou silas to la karanga da ti amina zo ka batala sekou saka pasi la ka sara la kanda ka pasi apa
1: so alu sara mo ti gazu si mo pimba ke kere ke so mona maga inicia ti si wan ne la sa za ke baton na tena asamne ngi mza gwa mumbi bala mbi tutu mbi tena ayo bamne ngi sa chi gazula sala ke sara le tonso la sa mbi gazon le ke chi kangoi bongo tonga si disa mbi fu kan kango ton si mbi kanga ter ni mbi kana i mba mbi sa ko vona i bongo pe ni ya pe le da si te ko men ton i go i kai mbi galo lo le chi ko blo zanya ma za kuru ngogozo ate ko betala ka go te i go tumso fini kasa na fini na ulingogozo la ai tani msa ma pika tene bi pika mbi kia osa ala kwa la pika na gozna toka sana ngbanzi mbinga usi idrisi ya awa bi toto mbi mbinga toto antipu kwa gati za mbi kwa mbumbi na lako mbiki misako wana usi mbwa rakobe nchite ba gigi so yivivu rando na gbechi zula
0: gini la lana la kala nisi ya lakuma na gigi za lani
1: lani so umba chimbi ni ilu ika kafe yoro makara so akisiye lu partaji ni iyo utasu iyo ika mbi gana lunginja unji gana lunginja unji luko sara igi tonga so nelo aita ndu usele zala na ekol mbilo kizi zami na ekol ate wala sa ekol ape nguchi girisula asara si mbigu ngati mbimbi kagie mbi mbi kiri laku mbi kina terlo mbigu mbi pe ekol chukudukusu mbigi sara ni mbigi sara kama sana si juka SMD la fazile mbi kita we na fasu si mbigati mkula si mbi jishna nilas mabasu
0: ma hala te pendere te to paye école CI jusqu'à 6 na SM2 ala gwa yonga ngumingi na tango ti giriswa
1: tango ti giriswa Magisa commencer à tirer tout à demain. Souris à la poudoukouso à Sarah Silas, il dit comme petit Tinzapa, il en demi l'utimi fatin et Tinzapa, bitounem de Seigneur, merci.
0: Maman a kidapé, papa a kidapé, allons venir à la bougie guitala, ton atala Sarah, à la dogit Sarah Nia, mais là ce qu'elle a pas me dit, façon que ça ton titre à la Tilani.
1: À quoi pé? Ah, t'as tout dit. Même bien à la langue, mon irisonne, mon tes le balin de le balaoué. Le balapé. Venir à ce matin, le sac le quintula. Le requin. Il est ballon, il est ballon, il est ballon,
0: il est ballon,
1: il est ballon, il est ballon, il est ballon, pika donc il était là que passe là zile chichi gazula la sou bi gazu bi wani ba terni bitene katolan u ba mi le sambi to sape la sou bi gisara tunga nae kam bi gisara tunga nae bi nga kaya pisu tunga sou bi kamata mare ko lis mi ko mi sa maraj lu na char na ne passe si ti ko char na ki ningia lu alia wali na gigi sorin da char mi ti gira ki ape bi ko lis mi mare le pense il a le du ci du ça ya a payé le 7000 armée ci grapi ala 7000 lambita na mozo mo bala sa armée ci la sak na nginja 7000 so do gato na jera lu mam 5000 2000 ak tu la awo mi ona kango mi na wali ya koma siki guna zongo ivwa mafuta nya aga ka ki bia ku ta ki rimbra mi le ci awo nga pa sara si mi ga isa ke yesu la sume le ko le ni so mi mari le jusqu'à le sina kamba ci a ji dans so sara da pjuka lu kina
0: sa ki mramba so mo sara ni
1: sa ki mramba so fu mo wali ma pingwa te re mo si amne ni ma te ya a sara si mi fangu na zongo mi vwa mafuta na jungu bika mi lo dans do so mi voyaka na piko na mbige ci kwa kwasu mbiki fani mbiki sa gozo mbiki mbiki kai msa gi kiri kiri gito na zifu si vivre jisa si mdeto pata saga mkodra wa saga gumate kuli mbiki 30,000 francs tingi jati kuru.

Namaratsa munga to subo vala mina kina teremeza. Itene ko banzer na ngatsa so wara cho muti tena ngwe swela ida. Ambe na ngatsa muzi samela ngonza pala gisingo tsala la. Itene zoni la ingana la.

0: mabe Afrika ti bonginga na cha kondroswa ngorolo na pekoti so silusa akusala ngushu na mungo mamboko chindu kwa gbenag bati seninga na wabe Afrika medese son frontier akai mungo mamboko na dati dungo cha waliti daganga ti communautaire
1: atondani na lango balota na akoti zeti bila utingusa ki sandoni balusa na omene MSF akikai kusala na cha dati dungo yoko MSF ambati mutunga senge senge tenti kete ngui tenti ayiti ngangu tongana dungo ti wali swa surulu wala ngoswa kono na ati dani pepe ngana mulenge swa lodoti duala saki na kubela ayisukwe akitambula tisi na lango balota na akoti zeti lengwa ti ngusa ki sandoni balusa na omene
0: na pekoti gbotongo terecha wa mungo mamboko ndukwa benag bia sabata enti seninga na cha wabe Afrika amuyanga tingbela kwetu mu mamboko na wali swa ekinango senge senge na lege ti pia lochi ngorobia ti kiringo na peko kwita wali swa ekinango nga na cha mulenge
1: awali sukwa kinango ala pusu nduru na ata saravisi ti danganga ti kominote ti wara mbrimbri asango na nduti teneso
0: so aiketongo mbela ti ndukwa benag bia sabata enti seninga na wabe Afrika ti danganga communautaire nga na Médecins Sans Frontières Belgique.
2: Financière de Centrafrique.
3: Toi là, donne-moi l'argent.
4: Quel argent?

bito kwa na goti letiye sewa nda lavo ala tine bala kena vono na beti bito kwa suna meta sewa sungu ngana soko yengala tine chukwa jimu lingita la chikoli suyere chula kenda lavo Augustin a ingalo na yere chukogi lalo warakwa tukwa nago mungu na mbageti asewa mbaingu mafaya zimao maindamu sewa palanda busmani sewati nzopia nzovo ala soki na mbaiki ala soki na nzinga matanga chikona te bala kirani na biko auta soki gwane da biko auta lango gumba ya tinze soki da mumu na vakati pete vo na pekoti danza pa saint benoît kutabini ala kirani na biko au selango myombeni na ngwa tonana na ngwa myombe chigwane ngwa sina nga tinda preni la se wana gugere sa soko tonana na mapeko to kwani chimu peko na soko kwani achala Sewa ngari manu, sewa seulia, sewa mia, sewa njomna, ngana sewa mamadu, ala kina sewa mamadu, ngana kombe, ala kina vundu, sewa soko ala kina vundu na beti bitu kwa na meta, soko nilotif dirita lage, tene ti kwa tilo su iritu la ke ngari, ngai de, deni, prosper, joseph. Lo warakwa na lango baluse na ngumba ya tinze swa lono wanze ti fondo sola na kota ti bongi place kwa na nembe swa kina ndocha siwa ni swa kina kina ndocha siwa ngari swa kina vakati sika seidu lungo kwa na tina lekregini na biko use lango biko use swa gwane da sola etia gwane ti na onde ni na ndocha siwa tia ngari na ferme tia ngari ni ndocha la veni la swa kina peka vong na legeti buwali ala gugere tia sukoto wama piko tukwani chimu peko na leto kwa na achala

0: Africa.
1: Wa bi Afrika tikuli na tiwali meni ko bela so dirini Ebola awarani na torti kondro se se tikongo dipanda ngana Uganda
2: akodo so kwa angura akodo so alimbi tiwa ko bela so lejoko tongana ko se ti bi Afrika ataso ale tiwa ko bela ti Ebola na ti kodo ni pepe
1: ti bata wa bi Afrika na teratisioni ko bela so ndokwa gwena ka so batene ti seni a unda na zo kwa ti bata le ti lungananga
2: ti bata teretimo ti bata asiwatimo alimbi mo bagire tango boso sukula maboko ti mon anjoni ngunga na savon fani gbani na ti lango okoko
1: mbayo ngoro na beni zo sosa akobe ya ti chauffe ngotere lode wala simene asigi na tere ti lo
2: ndu ya maso alondo ti kui na ti ngunda pepe kwi loro iyo na dalanga so ke nduru na tere ti mo tongana mo baso mo akobe ya ti chauffe ngotere
1: tongana mo ba meni zo sosa sa akobe ya ti chauffe ngotere wala menya asigi na tere ti lo go iyo na meni danganga so ke nduru na mo ti tene wala mo ire numero vert 1212 so aike sa akusala la nabi senge
2: Ikwe, izileti inganganga, ikwe, ikangalege na Ebola.
1: Swa ikitongo mbe latindo kwa gbena kwa sabate enti se ninga na wabe Afrika, ngana zo swa mamoko na lou.

0: penzeni umene na ndo da fano na ndeki luka munga ukutila kuila singila mingi ankor na la kwe tonti su itene na la ida siya ya kigindo su daliti kwa singa iku de province kwa singa swa kitene na itene na ndo tia sango tene timbili ndo susi a kusala sosiala kisala na yati andoni a tene ti dutingo tela na yati a ndoni na mbili mbili na yati abata ti be afrika ati na mbesu eke waratera na idrisia ya na yati kapati kwa singa su me idabe tela su kemeni kwa singa su onwe sike kiriti wa bekoni
1: Jefferson Zigaraba nzoni peko ti be komite na la izeng ba itakusa kama dafano ndeki luka eko de province la su egona mbege ti bosenga akimeni kete kontra ti lobai wago singa ti na ti batanika Dieu merci vonsel grevi kola ti sa wa be afrikanika sala gapika patara idjukwe ima kwa singani

Radio de Keluka Atongombe la tie Awabi Afrika salangoli suruti kubuna zonangangu abazukwe tungana yeso asina ala wala beni zosu aikinduru na ala aikinzuni tigana ndukwa tungulu su aikina biti Medecins Sans Frontières mamboko na ndukwa biangbi atiseni tungana anze wala angu aon mungo mamboko na ala aikila kweda awa kusala tie aikinduru tiyamba ala na danganga communautaire bilimbili na kubuti tungulu ngana sonko tungulu na yagba vaka oko na teratipa kwa senkontenere na vaka tibatinyol yanga tendukwa tie aikizi na bikwa oko tisi na bikwa uku na mbunga basambala na ndambo tisi na mbunga usio na ndambo na laposo na mbunga basambala na ndambo tisi na biko bitei na ndambo na danganga komunote iekisala kusala lana bi na ngo ikwe nga na alangu tia matanga ala lingbi tipika singa senge senge na 40-49 ndali tiambe na unda iringondo so aike lana bi na mbunga kwe sitonga na amusinga ti ala pepe ala ziar iringondo ni pepe tenchi ambe na zo aike nando tisingani iye ke genda litala.

0: Si tombera mingi da kota sekodro si andusu si bale asida zara sara kwa si akwa liso akai na itene sara kwa su ndusu si ankor ak posible tene itika patara za itika patara da si akwa li akai si libiti wara siriri ak kwa tinguru biya tene lu sara si siriri agana ti kodro ak kwa tinguru biya ti bata kodro si ase si ti kodro ama kati kodro ti ikwe zwa limbiti kwa tinduni ape nila ibaso I undara nguru biya tene kwa su amandi ya ti kodro ti amuna lu ti sara za lu wara ngangu sara ngwa nisi amle giti biya fika limbiti wara siriri
1: Na yati bata tindele suwe kinati ba mingi bango wan aikimbini ya kusala seki bagi gina bagi ni kati tene ya mupasa na azu suwe kinati kodonji tene ala wara karte national identite tala sango ti wagosinga ti komboboy moktar.
2: Kapa ti sarango karte d'identite national so ake salani na komisaria ti la pulusu tindele Emanuela lolondo tizia ambi chichilo.
3: Bibeti milando ti sango identite so beti mbeke gimi mingi tenti so ayene kwa igina bangi. Mwende depla se moti sina bangi aidape la ite moti sina bangi moki tenye si moku kuna sarango yeni mi merci na nzapa so si adabe becha la sala mule ya gana kodo ti igesi sara yesu yesu a unda na mboko ti aigi 4500
2: na tongo ndani ti zingo yanga ti kapaso azo ala ga mingi mingi volonté William Saba oko ti ala so si aga ti sala carte d'identité so le kiri na ndoni
4: a ti sango identité a gane la si bi ligue bi gombi legalize mbe chingu chumbi gana ni e pi mbi kwe mbi sara na wa mbi sigi aini kwa tambula nzoni na sarango ini so tonga na moga na mbe chungu chumo na nationalite we a iri ili na etapa ako ako agwa muina we azama boko chi kwe na ndochi gudron si go ifuta nginzani so ake sake usho na ngbangbo si fariso resuti ya sigi amu foto chi aini kwa tambula nzoni
2: singo chi a societe almajina nandele ake na mungu maboko chi wabwa dalezo chindele oko suplion Abakar Usman lo unda na azo kwe chitene alagasi asara mbichisu
5: laso mokite ge bongi chitene amogo mosala are retour mbati ichi 4500 mopeye 50 quelques mille chi transport si mogo chisarani ake possible apa chitene azuso ala na mwaya apa a deplacer na ala azu ni chitene aganandele ge chitene asara na ala karti donjite vraiment bi honda na population chi ichi axe ala profite na ichi occasion son
2: na mango societe almajina na peko chikapaso ake akarti d'identité nationale so ake sarani gina na bangi si kozoni aga amuni na wani ndele komboboy moktar dafonono ndike luka
1: na yati bata ti bombari so ekinati waka eke ungo ti a bumbi ti societe civile balota na osho si amanda yengbene na bikwa osho so alondo ti on na ndo ti anzoni ngobo ti kusala anga na tonga na isimo limbi ti duti na ndo ti bumbi ayeke mbeni pialo so amu iri ti par sok si alekere kapa so si eke hunzi andeke kekere eke ndani ayeke ti tene amupasa na abumbi ti asociété civile so ti tene ala sara kusala ndali ti mayengo ti Afrika Francis Alberic Ribanga Suseke Makunzi Tipia Lusu Akifa Nene Tipia Lunina E na Singati Wago Singati Prudence Huguette Feidangamo
6: Yeso yeke ku na pekoti manango yeso ayeke ti tene iba na pekoti lango osho ti formation so abongi so kue ayeke na gbe ti l'étape ape so si laso yeke na ala yeke manda ye so aduti autonome ala kpengba ala hinga ye na ndö ti société civile ala hinga ye na ndö ti bongbi ti ala veni ala hinga ye na ndö ti andokua wasi ala peut ti guda ti wara ambeti ti ala ala hinga ye na ndö ti andia awa si ayeke sara kusala na tere ti abongbi ti ala si nga na mbage ala hinga ye na ndö ti so atene pialo ayeke so pialo tongana nge mo yeke na pialo tonganso mo lingbi ti ba zo wasi lungu na maboko tonganangâ mo wara kete mungo maboko ti mbeni zo mo yeke za na sese pialo ni tongana nge e pialo ni ayeke hunzi tongana nge asarango atondo ti akusala ni wala agere ti akonde ni mo yeke sara ni tongana nge ti tene mo kiri na ndo so si lungu na mo kete kua fofo ti tene kekere eke lo ba tongaso mbeni mungo maboko ada lingbi ti mu ni na mo
1: pialo so e fa dabe ti ala so aba tënë ti akodro komanda omene tongaso ti beafrika nana mambere nana gribizi bamingi banguron baskoto wampendenga na waka kandaka na ti gbata ti boda so eyeke na ti lo ba ayeke ungo ti ala so eyeke na ndö ti acomité de gestion décentralisé des établissements scolaires si balota na miombe si amanda yengbene ye tongaso si akonda ni awe kapa ni ayeke ti tene amupasa na ala si ala fa ye na amolenge mbrimbri amolenge ye wali ti tene ala gue na dama na ngombe ti si ala manda mbeti nzoni ndali ti gigi ti ala rosina gombi mboli so si ayeke superviseur na ndö ti pialo so akiri tene na ndö ni na asinga ti wago singa ti lor fortuna mbusi
7: roger par ayeke ge ti mu maboko na
3: choni maingo ti education nga

I barazu kwe tene nzuri gangu na yati kwa singa seki kirando tii akota sangu su si kirando ni na yati ngaso wala aso na yati akota sangu tii la kirando ni kujuni kui kisarte na ndoti dimatia zona ndoti tene tii tamlango zoni pepe tindo su akifanya madana bage tii boar wala abatua akisu si gana kwa limingi wala akbakurso atiani siyazo akiginga beta la mbribri akwa lini akinye nga na peko su si dafono na ndekiluka avunga sangu na ndoni su na lechi londo ina ketongana ye nga meni su si ki salate na ndoni swaonga na yati akota sangu tii nga su si kilandoni akitene tii demati amena wabe afrika su akana bage tii bimbo use ala faswa tene a on laso nze omene su si ala kina wati dada pepe ye ala kina gundani pali tii ala gangana na ndoti ala ikisaranga tena ndoni na Ludovic Malikatia su ake beme na ndoti sangu su nga yesu si abubeta zu mingi na ndoti banda teresi ala sara tena dana inga su ake kwali su si alono nambake ti andafok nga na fango wakwa tiza pa wala bwa su iritu la kikripe Martial Monga lukila na ndoti danza pa zini usi azu afalu adya inga zu nipepe.

0: na inga so na biko ako la isara teneni ake ndo oko susi ake na chibatati buwar susi ake fanya madawa la abatuar yoko pale so ake kamingi ake teneti bakuru bakuru ne atia sara si ala so ake sara kwa kanga ala gibetala si gingo beni ake nga mbagi tala susi ake awa tengo ya matibagara wala mina ya madengi na ningi susi akafanika mangati so ala batene an teneti seninga ake na ligin pepe ug floronte na mkwisi sangu na ngatala
1: La cause de mon gâtin d'appelé, Batia Soussi et Kigalakouen en Dukwati Abattoir Tibois, Abattoir Soussi à l'Egerni, Yongor, Nakodronga, Nateretingu, Aki Yambalakwe, Bati Awa Pangoyama, Gana Abu Bio, so Aki Gatisara Anzenzen Kusarandindi, Ataso Gon, Gana Abota, Akeda, Bini Pepe, Aleki Sara Kusarati Pangoyama, so Nasi Aleki Yoni, Tibuna Inagara, Nayati, Moto Proaru, Awanganga, so Aki Batereti Senita Yama, Aki Sara Kusarati Bemengonuranuti, Ayamaso, Kojunisi Alimi Tibuna. Na leti gara Rodrigo Nduye Bebe soye ke wainda na ndukwati abattoir tibois aiki fateneni
2: kiba abattoir tibois ikina akali ti a moyen roulon a triporteur a zoani la e gana triporteur tiala iba ikina paliti ada tonga so ala wana gala constater ti tena réhabilité na yi akumba di sarongo na poisson a kenya signifiant
1: paliti abaku ti kusala so anoko zoni sarongo kusala ti ndukwati abattoir tibois Julien to agati voyama aiki favudu ti betilo ndaliti kwale so si ndukwaso aiki ona
3: Bangon de Tigi, but I'm not coming. I salte a community. I'm being a new Buddha, like a Sarnaqua. I'm like a Fati Tara, Italia Saint Juna, like a Sarqua, if you are so cognate, Alacola, Galaka Sarqua, because
1: at the Sosibata Tumumila, Abuina, Bagita Putas, Chico Dorti, Tene, Aleke, Picotti, Abaduaso, Yako, Tumumila, so Avanturi, Kingo Tenepepe, Rudig into EBB, Akiri Titumila.
2: Biti Tumila Dabo, Nakutas, Chico Dorti, Setina Mambiri, Titene, Alazilita, Parapo, Tambula, Tia, Abatua. Celui qui m'a coupé la population, qui wunda na partenaire, Minuska, Mina ONG, Tigati, Dip.
1: Tibata, Senin, Gana, Zoni, Tengoko, Beta, Mouling, Tikodro, à la souhait que Bemendurani, Akusati, Purusu, Gana, Zoni, Dutina, Tibata, Tibua, Aunda, Nangurgat, Kene, Alekapikoti, Abatuasu.
0: Singlana, la Hug, Florentin, Amkwisi, à la Gana Teretina, la Kusu, Gawa, Ibara, la Hug.
1: Ibara, la parfaite, Tikomese.
0: Ibazo, à la Saramini, Sangou, Nandoti, Bata, Tibua, Nandoti, Tenetik, Palais, Souci, Akanabati, Abatuar, mais. Gireti kudini wala bungoli tala gutonga na elasi alekera tukati sangu susi manikizo
1: sangu so isara nina ngwiti mini tamdati kusara susi isara na mbagiti batati buwa na tonga na isika e na legiti kusara ti ya wagosinga epi kapatara na amulengiti kodroni gana azo so wa ikisara kusara ti kangoyama gana ti fangoyama na yati batati buwa aiki tonga susi ya la fana iso ba ndu kwa ti abatuwa so ikiki ako na yati batati buwa aiki na apale mingi chak bakuru ti kusala aiki tonga sosi etene aiki nzoni ipusunduru na tereta kuta zo soki na nduti abatuaso tonga sosi limbi ti pika patarana la na nga limbi ti fa apale so na akuta zo ti kodro inga pe ala limbi ti tene ala wara mungo maboku ti tene ala sar kusala tala na ligini ndali ti nzoni tengo ya mati awa be afrika
0: donc ti faso meningu akita sosi la keza nzoni ti tena sukula na nyamani wala ti tene ti zindi nga na ngusa la sara kwani kaeta
1: na mbakinika alekere abattoir so na yangati miringu ayo na kit na quartier kete ayiki na teritingu wala guna e ka alambeni kusalani alaki sukla anyamani na ati akuta sembe sosi ala vini ala to nga iba meni chateau d'eau ayiki kana ati abattoir ni ye oko chateau d'eau so asa kusalani beni pepe abuba me ayiki dungu senge dungu la si alaki to alaki sa na kusala na tonga na arabana nuti limo hein sango sosi sa rana nuti limo ti abattoir ti bois tonga la guna nuti banda terati da polon de kiluka ala limiti ba adungu nga na angu sosi kisara na kusara na mbaginika
0: melaso gingo beti amu ningeti kodro akinye mbrimbri na ndoti isu kwa la fatonga na kwali na ndoti ndo kwa suga ke ti abattoir ti bois
1: gingo beti amu ningeti kodro aiki na ndoti seni tala ndali tiso na bango ndo tala la tene akusara ti fangwa nyama so seki tabla na mbagiti ndo kwa ti abattoir apepepe anzi aso abatere ti seni ngala mbagi tentiso iba ala so kisara kusara ndali ti seni tala nyama wala infirmier vétérinaire so aiki na mbaginika ala ikina a kungwa tukusala nzuri pepe nti bembendo na nduti anyama ti abaga asusi ikifani na mbageti abatoa tenti na letra tonga so ala limbiti inga wala kubira wala nyama so ikina kwaliti seni wala ikina kwaliti seni pepe ala limbiti inga nyape na sara si mingi tanyama ni ikigugina na leti garagi tonga so no ikitonga so sia wabi Afrika ikigibeta la ndaliti seni tala na nduti tengo kasa tiyama
0: Ivunga tibagara. Ivunga sangusula na bikwa oko last week na lainga wala dimanche. Ye la sia changer na leti landoka na pekoti ya sangususi ivunga su.
1: Ti ndembeso ta changement tonga so a ditene a bagigi pepe. Ye ako na pikango singa na lusuli ki kota zona nduti abato a tubwa lo faso ala warluara pikango singa ti a kota zu ki kodronga na ambina zususi ala yeda ditene agwi Tiba akpale susi ndukwati ya watu wati buwara ikinani Ngalu wanga pika ngosinga ti ya kutazo suwa ikinanduti ndukwa Ti susi ti jibru servisu ya kisara kusala na nduti ya sigawa Nduti ya watu wati koroti bi Afrika Nga ala giti inga akpale susi ndukwa suwa ikinani Tonga susi ala limbiti ba na legi wala limbiti tene ala muma buku na ndukwa su Meye ako tanju kusala tonga su na leti ture aditi tene abagigi kwe pepe
0: Yuga ala fana yiswa atene ata akwaliso akira magiti abattoir akigai tashona pe amina itinzuninga kwa akida sola bani akanya mbrimbri
1: yeso apika beti itinzuni na mbageti abattoir tibwa akitiso aita so ikira magini ka tongana la itifanya ba ala ki fani na yati sisi ba wonte tiso akitamla gina abattoir tibongiso pepe kana ala ka tongana la itifanya ma fagoti ya manawe ala ki botoni na chen na nduzu e nyamani alutigi na leti nduzu tonga sawa sala ki ziproti tereni na alaki zi ayani ala fani pendre pendre tonga sawe seleki yoni na akpururu wala mutu tuaru titene ala guna na letigara andaka gi na mbageti batati bongi tonga na igui na mbageti abatoa na mbi na plati ikibasu akifagi anya mani na yati sisi meka na mbageti abatoa tibuara akitonga so pepe
0: si uzi pika ngopatarati nala yugo nati langoso ake meni kuta muengala si ngurogwa muni mbrimbrim toko agwe mba sabati niti dingu buzi lotene fadesu alingi pepetite na yo aya ya mati bagara na nduti kururu ngana aya cha puspusu me kana bageti buarso ala tarti ili nduti verifier wala ti unda ndo eske azo nika kwa kweni magati ki sarti na nduti abattoir et peut concerner aussi tenti ya mati bagara
1: iba na mbageni ka ala sosi ala ki abushi ngana ala soki sara kusala na nduti abattoir tu boire ala faso ala ye mingi ti pe mu ngati ndo kwa bien bien so ki batere ti dingo buzi me ye ako moyen atiala nga aussi akukutu sosi ya limbiti tene asa na kusala ni ala ikina ni pepe ndachi so iba abattoir tibuar akina kururunga okotonga su pepe titene wala mbini utu so alimbiti yo anyama so chiguna na leti gara pepe na lufatene kutazuna fasu ba akigi amuni ngeti kodro la akimu a muto tuwa ruta la si ala ikizani na mbagi nika si a bushi wala watika mwaya masu akifuta ni awa isake yo anyama tala akiguna ni na leti gara meye ako ala ikina moyen tonga so pepe titene ala wara ta kukutu so si ye limbi titene ayona akungwa so si aki titene aguna na gara titene akalina mulingi tikodro
0: big florentin nam kwese ikiri singina ala so si ala gu asara sango nando titene ti sak na batati boar ala kira bongi kwe ala mbati pe mendo nandoni itena ala singila mingi
1: singila nala parfait te di komese singila nala so ki mai
0: igu fadesu na kuse kuta sango tigi na pekoti kite ungo teresu

0: na biko utaswa onsi saratenini aki ngonzo tibeti amina muni ngiti kodrosa kina bagi tibimbo use mbrimbri na vakati Carmel Gbitimango City Concorde ngana City de la Lune ala fa ngonzo tibeti la nga ngati sosi ala fa tena 11 omene sosi ala kina wati dadaka pepe sanguni na ngati Symphorien Ludovic Malekatia.
1: Awa be Afrika tu along na chapa katu akanga sangbili geso ina tinye gbichimango nyana chita ona mboko agbagbara bidunga na kikichimbuhu a sawuru so chibote le chakutazo ibanga atabu fa kanainga amu akanga lege chinga na chi sangbili gini jidat an simbukani lupang banga chensi ala sawuru so
2: kege tembe na ngoige ye kina wape ye vive na chi insecurity na chi noir te puto ke manifesti tene gochi a oji tele ibine wati tele comme ça zoko kona ndusu la ke jana mina shule sai tene kamime luwaga wape meke zoko avakina pri
1: Felix Kalango soki wa manangu michanda sina gigi solo langu na bigika lufaso biani wachi da soki afa akana kwali na jikongo bichi chulu
3: owani ya kozik bachi tornyi example eke kayao eke peina fresh kwa ke unza na ina eko iba de tout courant d'ape eke kangaya pe a support a ondoni na eko iwa nga ngi dati peina na pe asasi ya kozik bachi tornyi
1: Benat Kongo, fat macha mungi, le faso, niki kamuchi desine ki mumamboko nasi wachini.
4: Iwunda na gouvernement, si tene le balege, si tene le kinawa, na ya vakasi, ta bakonso, kouwa dasi, i kaye iwara isa menge, i kaye si prepare na la rentre de souwana e gondi jiska, i goti sa 6 mois, 7 mois, e san detone.
1: Mokuzichi vakasi te concorde be bangi, le faso asa anze, omene la sola siwa akinachi vakachula kini.
5: Nze omene, la si akinachi vokomando. Tona la population tibia a reagi, a pousse tout. C'est une agamuna solution. Donc il y a une soirée à Saraso, comme ça Sarala, d'être courant, c'est quoi?
0: Symphorien Ludovic Malekatia ibanga sola lina ala lina teretigi wala la kana teretina la kuisuga na studio ibarala Ludovic
1: mikumi barala parfaite du comme sembi banga awa mango da fano ndi kiluka kwe
0: tonga na lasi ala lekere gereti sango so si lono si maningi na ndoti teretigi quality wa tida na magiti bimbo use
1: na bikwa uta tonga na mbisi na da fano ndo so ai baso amina itanika apika singa tichi ngonjochi becha sia kifani akton so si akota tuchi da fano ndi atena zambi kwe ba na ligi wasi ingbite ni sate na ndun akpona so simbi no mikulanka simbi komisa kusalan
0: ala gwa akapati ngonzoni atamla na bagiti vakati ndoa e pala sikaso azwa kebani amlingi akoli awali azuna itoan
1: bon tandis so imane achi sangoni ibaso ake vakati Carmel Gbetimango cité de la lune cité Concorde so akina achi batachi bimbo 2 alchi azusi ainganya pe ton ilundu na katin Enchi gana begichi plateau siki china sangbilegeso mona sangbilegeni melegini akwa kiguna begichi Carmel melegini akeki na begichi avicom melegina guna begichi cité de la lune echi guna gbabichi guna nga chinguchi poko mona alba fadela ka alege oshosi gana sangbilegichi gbechimangonso akana ni kokokokwe lat bagi pikango nga chitanwa pikanga agbagbara tuku na wuruulu aketala nkamingi
0: ala waramu ngi chikodo so ala terenyela si akina gundani si a 11 omenala kana wapeso
1: bon Awa bef kasi wala la ka atene ba ki kwelchi transformatio so si agbi. Na agbi andoka na nzechi folonjigi chingu so si yekida. Yeni a ondo chala wese a londo chifango chide chala.
0: Donk tifa so ala sikaso azwa kekbani so azwa kenduru si saratene na ala wala ala waramina kpali alechi londo na atisana mku saratan.
1: Na singonika tonga na a itaso aba so kutukutu uchi dafuno ndekiru kasi becha alfade asinangia na alki anko a dekongo ngangu techa alinga so agatene a saratene ten lego chala sigi se ati lingi ten awa kengo tene ala ondo na zo kwe fade egi ichi saten singbem te amte a so amna so bit na saten injuni si iga a muli go chal kwate na si iga isana sangutene azu amani fade to an a kota chi kota amani wa kota chi ene ka amani alintene akitene na pali chala
0: mais ce que a ligi oko chitena la sara ni si ala wara solution la wala amini ko dia valida chitene ala tizini fade amina kota sara agwe wala mukuzinika si vakani agwe abazu si enerka chi giti wara solution pa ki kapati ngonzo la ala batina ngonzo ni ligi ni sala sala so na una ngonzo sala ka
1: Bon, on a un donné ton mission à Bérichi, Mokunzi, c'était Concorde, le faso Biani, Nigwe, Fadina, Ndokachi, Eneka, Chiching Fadina, Kotawaindani, à un coin Siso, Kotawaindani, Kedape, Nanigunanda, Pingbi, Bécomité, Awanika, la Twangachi, Kiri, Nifana, Azusak, Sakusanj, Kubuchi, Kotawaindani, Ba, Akitenchi, Palichi, Wasuak, Nayachi, Vakachanika, Lasiniga, Bananime, Tichiniwa, Lokutazunape, Aba, Akwalina, Ketongasu, Tongasu, Nisatena, mais depuis Nikirso, voilà, Ingon de Nasinga, voilà, Sameni, soit un Toka, voilà, communiqué radio. À Singa, à Bekchi, à Pessi, à Population, à Bagba, à Londo, à Fangoji, Béchalas.
0: Maintenant, Fangoji, Béni, l'année à la Fangoji, Béto, en Sfadala, Ténéni, à Bikota, la suite, à Laïnga, Yeni, à Letilandoka, à Gianwe, à Gana, Bakurni, à Lekerenawe, Ndokati, Nerkaten, Tino, et Nandon.
1: Oh, Nango, ce qui est d'Ade, à Gana, Bakurni, à Lekerenawe. Téchi, ton ami, Pikan, Singa, Nambini, Wakode, Kwachi, Ndokati, Nerka, le Faso, Biani, à Bakon, soit, il y a un transformateur, so, Agbi na kinga gi vakanika oko sek na kwel na pem amina vakachi banga kwe akina chik palini anko ala tukandu na kodo wande chiten agana akuma me ade akuma na sepe megina ngoiso akuma ki siande fadi akigo tene a changer hein a transformateur na dosso si elle tache tene a ita wa bef ka sanuka a tene a ki awa wachi da chi banando
0: iba amina dimaso si azo de mamingi atene parfois za transformateur ni a branchement illicite on donné a sarasi ngangu chi wa sali mfadizi muna amina zo mingi pepe a ke azo bani la chi warani a sarasi ka gara kwale pena bagi chi bimbo u se so la sikaso a ina ka chi lo tonga na le chi lo ndonga ku ta skolo na tene ka
1: ten na unda so parfait ji alinga to ambi si simbi wa mokunzi so lo tenambi tene polele lo ten ba kota wenda chi inerka a gola na lechi landoka lo sa bumbi na a mokunzi na notable chi kodoni chi tentena tonga na ba mbini wa kode kwa chi inerka aga ndoso zasi kozo niko si lo sa mi kusala ka wana techi transformateur wana techi kekechuwa na nduzu zasi lo ga lo fatere chi lo na a mokunzi si lo wa legi ten lo go sa kusala me ma wana keso azuna ki gaka ake fatecha nanya makunza pe me ani ba la nga satenzo iteba kota wenda cha saten tungaso aichi mani nanya pe na ake saichi becha me alinga pa fiteji atene meni mato cha mjo ten yeso koso si tonsim tenga mjo fani fade yeso koso si azal cha ke lolo pe inga pe amna zunga ko ake azu chi shoni anglin chi yu bongo sak nan zoko chi inerka chi kuchi saichi becha paske ala ke sa aite na wa kite moso azan tiacha e sonso ama kunza ni tena a maitrize fadi a iwara a inga azunsam ni ya kwel nyaga ipu e ibaso ungo cha zo koi na chi vakani a umigi na transformateur ni so migo mpaka so ngangutulo ali fadi tena a muwachi dada na so kwabe
0: me a pali wala si azu na fati ni mini nze omana wala onso ani kina wape a pali wala si agana ndutala chidutitala akokoka
1: akwalina kimingi so si awa be afrika soka afani akwalina kimingi kozo nuko ya ten kwalichi seduchi techi tona wachi dada tapen dunia ginachi bingo iba a zochi sa ango shoni a brakeur a gwa ki nzia la a kifuwa zunga na beka na amena sewa mingi gina kango aichi dedeni tona nguchi de tona na a siwa chi karakanzi wala a ya uso a sa so akika si aki ideala na iba so ata awa manangombechi na sinda gigi a mlenge so na kete dambechi nana a zunko do yeni a mbite ntone a impacte gigi cha zunka mingi tona na ala mana achi sango niso ivunga so beni wa manangombechi na da sinda gisa ke wali ateneba nikisa chi nigi a ya uso na kakani so nika siniki futa na iso akunda nani atene fascicule men depuis aussi wana kitapeso ni wa kwari na plaso ya sasi afasiki ni nene pe niki chikombe chi fade njuna pe meo machi mingenga kwa teno mte chini kikangu chide na niki futa na da na chini na mlingi chini chi nuso ni na nachida haba kwa kwari ni mwazo na aligi ndende mingi
0: timu zina pika ngopata rati nala Ludovic ibalaso ungotiazu aki gagbani nga amina vaka kikono na tere titere asarasi ala soa iti warawa aki gagbani menga ngutia transformateni aki lingi timu wa wani kwa pepe chala nye la si la so la petit sa tonga na proposition ba gitin dokati enerka
1: bon ibaso pa fite ji alinga dokati enerka en chinga so a wa be afrika fek na chi bangi akitonga chi ando giabe tonga a chi go chi sa ku sala chi wachi dada na mendo zasi a gi chi ba ungo cha zu na cha vakani wa agba vakani aki okay na a zmu transformateur si a ling bi chi tene zo kwe ani te awawa te chi ba amena zo na cha vakazo kwe la si akina ngangu chiwango wachi dada na dachaji bando megba meza si nachi prevision chala ala prevoir aso kwe Tenno bon, ok, to an achi fakasu ingaso, awa ba fakasu, adaswa ki ka wala, a menage, a yin ta duchi, sa ki ako, me zasi, ile ke iso yin te amuwa, ngba chi, a da, sa ki ako so, a onkwe, tatene bien ni, na pobuchi, sa ki ako ni, ambe nga ki wane, lege chi, muwa na pe, me onkwe, a prevo ni, ngba chi, inga iso si, asina piko na pe, ton asa, ton simi, pon simi, bech miso, a ki e defade, awa ba fka mingi, ten chi, kwel chua.
0: En tout cas, ikiri singila na la Saint-Fourier Ludovic Malikatsa na ndoti a kiringona unda ti okonako.
1: Bien kina singila parfaite ti commencer.
0: Ti tene unzi kwa singa ti ko joniko ikizile gena la Ines Gredibert Bida ti tene la fanayi na si azo sala tene na ndoni mingi na ndoti bana terrain na inga sukida.
6: E bagala te di na inga so kiringona tene ya go mingi na uzu na ndoti banda terrain na pikoti lindango na nganguna ya ti batati amdafok so aiki ambeni a drogo tumba so aiki ti kopro wandisi aguna bageni Kanga nando teneti kwati, buati, batati zemio, kripen, martial monga, so siamina zosyo eke nangome na mapoko, afalusi, ainga la pepe. Meni wa sungombe ti afatilo atene, e ngala kweti duti na yati mbeto, mwene ye na aye ti nganguswa silani, nangusa kuse nando ni balako namba sambala, akaswa eke na beti a mu pepe, si ekire ti na yati meni fini kwa leso, na batati amdafok so si afazo mingisi, a bubanga agwa korotala. Meni ya dana akutazo ti kodro nguru bia alingbiti sara akusala tilo na legeni mungo akodro na ngangu so siya toro kutumba eke sara ni aeke laso lasi ale eke sara ni pepe alingbiti ya zana sese meni gerati kusala so alingbiti tena akanga lege na amaka ti kodro ti na lege ti yambeni abungbiti ya toro kuso si aeke zala na amaka ni nanga munala agwa koro ti kusala ti tene ala bando nando ti agwa tasu mbeni atenenga atene tiye na be Afrika eke muka dawati aye pepe ye kekula kwe gitongana aye tingangunya asia we siye kwechi tene e bando nandoni aye keti mfundu mingi mbeni ya banga chilo atene atro kuchi kota kamba angana akota zo ti kodro alingbisi ala kwa mungo mbe ti kwechi tene ala bata amwa lengeti be Afrika nga lo pika sako mingi nandoti atro kuchi be Afrika so eke nandembe so na leti londo lo tene zasi nzapa a bata ala mbeni asunga atene se duti na makati be Afrika aye ke kota tene mingi so si ala so eke na litia toro gwa lingbi fadeti tene a bando nandoni e ba etene tonga nambe ni kodro lwe eke na maka na ambe na kodro so si la kwa toro gutumba eke londo na yani si tene ala guna ya tambe na kodro tala a lingbi si ya za a gerati kusala use na sese a konya eke ti tene a bando nandoti a makaso na legeti a toro gu so si eke za la ka nga ti tene a za ambe ni a ye tonga na a mwen so si a lingbi ti tene a kanga lege na la ti tene ala fa maka ni pepe nga te di ya wa sungombe ti nando banda terra mingi a sara tene nando ti kwati bua crepin martial monga so si a dutilani na lango baluse na myombe ti si na lango baluse na gumba ya tinze ti fondo soa on beni ya tene ti lo atene kwati boisso na yanga ti danza pati zemio a dabe nando ti kwale wa rapono so si a molenge ti kodro komanda ti ombomu a eke lakwe na yani a ta so si ya kota zo ti kodro ala so eke ti poroso wa la soa a inga mbeti a eke zianga na ndoni pepe. Mbeni na vundu na be atene, la waande si e lingbiti tene e grisa a fangwazo na nganguna yati be Afrika na pekoti gati a buwaso si a kui, mbeni so angwa maseka a kere a kui. Mbeni a sotilo atene, buwa krepen, la so beti eke na vundu ti tene e ba mo kui na maseka ti motonga so mbeni tene a kwa ti tene e tene na ndoti eti nganguso ala sara na tere ti mo a eke da pepe e tenamo zasi sese tia kotara a yapunamo. La kwe nando Facebook meni wa sungombe ti a sutilo atene lo eke lani mokonzi ti kunduso eke bando nando ti tene ti sirere na batati zemio a falo nangombe andaka ti lo lani eke ti tene lo leke tene na popo ti ala sosi beta la aswi lo eke bumbi lani a kretien a muslimi ala so eke bata a mnyama nga ala so eke de yaka na batati zemio kwa ti lo a eke iti mfundu mingi e unda na kota zo ti kodro ti tene ala ziyanga ti mbeni kapa ti bembendo ti inga zo soe ki na gunda ti kwale so ti tene a dingbanga na ndo ti ala te di soe ki ya kiringo na tene so si a go mingi na uzu na inga so na ndo gbanda tere na piko ti a iti ngangu so a si na gbata ti amdafok nga na kwa ti bua krepin martial monga.
0: Singila nana Ines akigira ndoti kwa singa wala beso ire ni ndoti gwanda tere wala bibeta zuna ndoti gwanda tere na ndoti susia bubeta la ngangu mingi na inga so si kwa singa tieti laso aunzi langu ti laso la inga langu kutinde ti lingwa sukida alama ina kodrong mangati aki orange jiska ngume si amu abuko na ina ndoti amasini.

yeke tonga sosi rila a inga dachi tengo kobe ngana chiyo maima chi omba chichin soit ki meni kota wali mingi chi kodrosese chi vakatville soit ki kota kodrosese chi 666 eta mystique chi gibon rila ke meni maseka sosi baba na mama chilo ayeke dape binala lo yeke pika li ti lo ti wara kobe ti te si lana la lo lingbi ngba na fini kodrosese ti gibon ayeke mbeni kodrosese so si azo ayeke wuna yani mingi wara maseka yeke da mingi asara si warango kusala ti ngenza ayeke ye so si amonzu atene facile pepe gingo ngana warango kuâ ayeke mbeni so si ye so si akpingba laso na maseka mingi rila ayeke oko na pepo ti amaseka so si binala lo lingbi ti te pembe si lo ngba na fini warango kobe ti tengo warango ngu ti nyongo warango bongo ti yungo ni nila na ya ti ambeni apasi so si lo ba na ti alango so on na londongo na kota gbata ti kiringo na yanga da ti lo lo wara na ge ti kota gila so si nila kaso ayeke na linango na rue barbarouti so ayeke mbeni oko vaka ti vakatville na warango kugbe ti ngenza ti saki balako ti gibon wara 10 000 francs gibon ngenso kozo ye so si rila tongana na zo so kue ayeke na ya ti yere ayeke dabe ti lo na ni ayeke ti vo kobe ti tengo nila si loku pepe lo gbulando ti omba tsitin omba tsitin so ayeke mbeni kangba wali dengo buze na kodrosese ti vakatville mbrimbri na ya ti vaka so adiri ni barbarouti omba tsitin lo yeke ka kobe ti tengo lo yeke kanga samba ti nyongo ni ndo ti lo lakue na ya ti amba so ahon e tene ala e tene ayeke tongana mbeni ndo so si lakue amaseka akangba akoli awali amolenge agbe ti kande mboda alors que ayeke ngi da ti tengo kobe nga na nyongo samba e ba rili ala si lo yeke na popo ti awavango ye kaso lo ngba ti te kobe ti so si lo hunda fade wara kuru susu na kpe ti karako.

0: barazo kwe tenenzo ni gangu na yati kwa singa so kikirando ti akota sangu su sikirando ni na yati nga so wala aso na yati akota sangu ti la ikirando ni kuju ni kuikisar tenando ti limatza zo nando ti tenenti tamlango zo ni pepe tindo su ake fanya madana ambage ti buwar wala abatua ake isu si gana kwa li mingi wala akbakursu atiani si azo aki ginga beta la mbribri akwa li nina kinye nga na peko su si dafono na ondekilu ka avunga sangu nando ni so na lechi londo ina ketongana ye nga meni isu si ke sala tenando ni swa ungana yati akota sangu titi nga susi kilandoni aketene ti demati amina wabe Afrika swa kanamage ti bimbo use ala faswa tene a on laso nze omene susi ala kina wati dada pepe ye ala kina gunani pali ti ala gangana nando tala ikisaranga tenandoni na Ludovic Malekatia su akebeme nando ti sangu su nga ye susi akubeta zu mingi nando ti gbana teresi ala sala tene dana inga su ake kwali susi alono nambage ti amda fok nga na fango wakwa tinza pa wala bwa su iritu la kripe Martial Monga lokila nando ti danza pa zinyu si azu afalo adia inga zoni pepe.
1: Retour sur l'actualité. Akuta sango ti enga so nando ta fonono ndekelu
0: na inga so na biko ako la isar teneni ake ndo oko susi ya ikinati batati buwar susi ya kefanya madawala abatuar yoko pale so aki kamingi ya kitene teneti bakuru ni atia sara si ala so aki sara kwa kanga ala gibetela si gingo beni ya kinga mbagi tala susi ya ki awa tengo ya matibagara wala mina ya mandingi na lingi susi ya kafanika mangati so ala batene an teneti sininga aki na ligi ntepe ikuforonte na mkwesi sangu na angasala
2: Nakojo mbonga tinga pelele, batia susi ya kigala kwe na ndu kwa tia batuwa tibuwa. Abatuwa susi ya legerni yongoro na kodronga na teretingu. Aiki yamba lakwe bati wa pango yama gana abu biyo. So aiki gati sara au zene zene kusara ndindi. Ataso gong gana abu ta aiki da mbini pepe. Ala aiki sara kusara ti pango yama so. Ngasi aleke yoni tibu na inagara na yati moto truaru. Awa nganga so aiki batene ti seni ta nyama. Aiki sara kusara ti bemengonu nandu ti a yama so. Kojo nisi ya limbi tibu na ni na leti gara Rodrigo Nduye bebe so ike waenda na ndu kwa ti abatoa ti boar aiki patene ni
3: kiba abatoa ti boar iki na akwali ti a moyen roulon a triporteur azo wani la e gana triporteur tiara iba iki na akwali ti ada tongan so ala wana gala konstati ti tena rehabilite na yi akumba di sarango na kwa so ake insinifion
2: kwali ti abakuru ti kusala so anopo zoni sarango kusala ti ndu kwa ti abatoa ti boar Julien to agati vonyama aike pavundu ti betilo ndali ti kwali so si ndu kwa so aike ona yani
4: dans le tigre batoir na komiki asalte ak mingi andini ala yu buza bala ka sar na kwa amira la fa ti tara e tara so hen dinga bala ka sar kwa e ala so kaga na ti tara ko ala bala ka sar kwa bito so
2: ata so si gwata tungumila abui na bagi ta kota su ti kodro ti tene ale kere piko ti abatu aso ye ako tungumila so aba antuni ki ngo tene pepe rudig ndo ye bebe akiri ti tombila
3: biti tombila d'abord na kota su ti kodro ti si ti nana mambere ti tene ala jile ti ala par rapport na tambula si abatu celui qui moukou ben la population qui unda na partenaire minuska mina ONG tigati de
2: tibata seni nga na nzuri tengo ko beta mbuli ngeti kodro ala soki be mendura nti akusala ti poroso nga na nzuri duti na ti bata ti boa aunda na ngurubi ati kene ale ke ko ti abatwa su
0: singila na la ug florente na mkwisi ala kinga na teretina la kwisi kiawe ibara la ug
2: ibara la parfaite di komese
0: ibazo ala sara minisa ngura ndoti bata ti boa na ndoti teneti kwale susi akamba ti abatwa arme Gireti kudini wala gungoli tala gultonga na elasi ala kera pekoti sangoso si manikizo
2: sangoso isara ni na ngwiti mini tamdati kustara so si isara na mbageti batati boa na tonga na isika e na legeti kustara ti ya wagosinga e pika patara na amulingeti kodroni gana azo suwa iki sara kustara ti kango yama gana ti fango yama na yati batati boa aiki tonga so si ya lafana iso ba ndu kwa ti abatoa so aiki ako na ti batati boa aiki na akwale mingi tia bakuru ti kusala aiki tonga susi etene aiki nzoni ipusu nduru na tereta kutuwa zoswa iki nanduti abatuwa so tonga susi ilimbi ti pika patara nala na nga ilimbi ti fa akwale so na akutuwa zo ti kodro inga pe ala ilimbi ti tene ala wara mungo maboku ti tene ala sara kusala tala na legeni ndali ti nzoni tengo ya mati awabe Afrika
0: donc ti faso meni ngu aketa susi ala keza nzoni ti tena sukula na anyamani wala ti tene ti zindi nga na ngu sala kasa na kwanika kere tone
2: na mbaginika ale kere abattoir so na yangati milingu ayo na kit na quartier kete ayi na teretingu ala guna e ka alambeni kusalani ala kisukla anyamani na ati akuta sembe sosi ala vini ala to nga iba meni chateau d'eau akika na ati abattoir ni ye oko chateau d'eau so asa kusalani beni pepe abuba me akigi dungu senge dungu la si ala kito ala kisa na kusala na tongana ala bana nuti limon hein sango sosi sa rana nuti limon ti abattoir ti bois tongana guna nuti banda tereti da foron de kiluka ala limiti ba adungu nga na angu sosi ala kisara na kusara na mbaginika.
0: Melaso gingo beti amu ningeti kodro akinye mbrimbri na ndoti ayisu kwa la fatonga na kwali na ndoti ndo kwa suwa ke tia batu artibua.
2: Gingo beti amu ningeti kodro akina ndoti seni tala. Ndali tiso na bango ndo tala la tene akusara tifangwa yama so seke tabla na mbagiti ndo kwa tia batu akpepepe andi aso abate niti seni ngala mbagi tentiso iba alaswa kisara kusara ndali tiso seni tala yama wala infirme veterinaire so akina mbaginika ala ikina a kumbati kusala nzuri pepe nti bembendu nanduti anyama ti abaga asusi ikifani na mbagi ti abatoa tenti na leta la tonga su ala limbiti inga wala kubila wala nyama su ikina paleti seni wala ikina paleti seni pepe ala limbiti inga nyape na sara si mingi ta nyamani ikigugina na leti garagi tonga su no ikitonga su siya wabi Afrika ikigibe chala ndaiti seni chala na nanduti leti tengo kasa
0: Ivunga sangusula na bikwa oko last week na lainga wala dimanche yeye lasi a changi na leti landoka na pekoti ya sangususi ivunga su
2: ti ndembeso ta changi moto ngasu adi tene a bagigi pepe ye ako na pikango singa na lusulu ki kota zona nduti abato atubwa lo faso ala warluara pikango singa ti ya kota zuki kodronga na ambina zususi ala yeda tene a gwe ti ba akpale sosi ndo kwati ya watu ati bwara ikinani ngalo anga pikango singa ti akutazo so ikinanduti ndo kwa ti societe du bru service ki sara kusala na nduti ya segawa nduti ya watu ati koroti bi Afrika nga ala gitinga akpale sosi ndo kwa so ikinani tonga social mbiti bana lege wara mbiti tene ala mumo boku na ndo kwa so meye ako tanju kusala tonga so na leti turin aditi tene abagigi kwe pepe
0: igala fana iso atene ata akpale so akila magiti abattoir akigaita shonape amina itinzuninga kwa akita swala bani akanya mbrimbri
2: yeso apika beti itinzuni na mbagiti abattoir tibwa akiti so aita so akila mbagini ka tonga nala itifanya ma ala ki fani na yati sisi bango de tiso akitamla gina abattoir tibongi so pepe kana ala ka tonga nala itifanya ma fagoti ya manawe ala ki botoni na chen na nduzu e nyamani alutigi na leti nduzu tonga sawa sala ki ziproti tereni na ala ki zi ayami ala fani pendre pendre tonga so wa seleki yoni na akururu wala mutu twaru tene ala guna na leti gara andaka gina mbageti gatati bongi tonga na igui na mbageti abatoa na mbi na plati ikibaso akifagi ya mani na yati sisi me kana mbageti abatoa ti boar akitonga so pepe
0: ti wuzi pika ngopata rati na la ugo na ti lango so ake meni kota muyanga la si ngorobi amuni mbrimbri ndo kwa gbemba sapati ti dengo buzi lo tene fadesu alingi petite na yo aya ya matiba gara na ndoti kururu ngana aya cha puspusu me kana mbage ti boarso ala tarti iri ndo ti verifier wala ti unda ndo eske azo nika kwa kweni mangati ki sarte na ndoti abattoir e pa concerner aussi tenti ya mati bagara
2: iba na mbage ni ka ala sosi ala ki abushi ngana ala so ki sara kusala na ndoti abattoir ti boar ala faso ala ye mingi ti pe mu yanga ti ndo kwa gbe bi aso ki batere ti dingo buzi me ye ako moyen atiala nga aussi akukutu sosi ya limbiti tene ya sara na kusala ni ala ki na ni pepe ndati so iba abattoir ti boar akina pururunga okotonga so pepe titene wala mbini auto so alimbiti yo anyama so ti guna na leti gara pepe na lufatene kutazuna faso ba akigi amuri ngi ti kodro la akimu a moto trois routes ala si ala ki zani na mbagini ka si a bouché wala wati kango ya maso akifuta ni awa isake yo anyama tala akiguna ni na leti gara me ye ako ala ikina moyen ton aso petit tené ala warata kukutu sosi e limbi tené ayona akunga sosi aki titené aguna na na garat tené akalina mulingi tikodro
0: ik frontena mkosi ikiri singina ala sosi ala gua sara sango na ndoti tené ti swakina batati boa ala kira bongige ko ala batibe mendo nduni itena la singila mingi
2: singila nala parfait ti dit comme c'est singila nala soki mai
0: ikufadesona use kota sango tigi na pekoti kite ungo tereso